kami ng tiruli ko na lain eh. Kakabili, iskabrakal. Nislok na katin, likakwa. Nakatawa ko eh sa lisantil ho. Sa lispesh ho, likawa San Pedro. O ship o lako, tokwaksak lako. Nascheche ho ko eh. Eskwas kwitsin, chelokolipan ro likakwa Jesucristo sa lechol. Yung kwantes chikunilig sa sumengkil chikunil lite patso keres chalal oy benin kwantedikin. Abanan ches atinak sa tulanin sa chalal chabilak lekaus renak likarutes hope kwe chikutung shutane blineke kwechok reli chabilan lechuam kwan sa shkabali Kristo. Panakasal kasal us likulok reylan rigesh manunkili us. Kuihokan narakcho li Dios chiru likulok reylan shpan shpanunkili kaus. Shpanak li Kristo hunakwi. Kikam resh tokbal rish limag. Litik chol chirishep linka dikep chol. Renak kakambal rikin li Dios li Kristo kikam si sa shkun shakalil. Aban kichok tesi sa musika hil chuam. Ratin li Dios. O gambi kwas kwitine, shabi li rakan li ratine kwa Dios. Roy benin kil li chabi le silan, bichan kosa komonir.

Hindi sa itulah hilbi cho kaya pantiyo sinang kanan sa salito jo kes che kaming kile. Chiruli, kona la indok bar tanana kwe rabi. Haskit

Mabilis sa ito lang ito kini bantiyos na kanan jo kay si kaming kin chiruli ho na lain eh aran sa li hukung chinahe jo kay si rabing kin li radio kahoro silal aran sa li kalibang sa li tanamito parta na jo kay si kaming kin lokman na kay chiruli ho na lain jo kay si coach beningke ho ganak Ningak Dios kuas kuiti sali shaman jo chichal jo kochi kulunga kuiti skamal lilo kla kangele ona kabanu raslele ukena naruna kulai kana blehu marele ten kari zaru chili radio jo kestum singkil sábado domingo mande shere kwa Dios chikana kari kin to sa ku shaman chik jo kenchi kulung kuas kuiti

0: Tin tsakong la inu malak tel ke kona king angel chahun ustin che chahun ustin anulin angel di bar cuanto kame pire na la o pues yo kosor bar ki yo kos ke ke vale kanale chku chki bil ki bar ni no ko mangelo bar ri tarah no to be ha an lina kache sa lina le ba indi yo che vale Colosenses 1:25-28 aran la katau li ratin li kako a Dios li yo kosor bar anakuan.
1: Sesi kumon na pagkama kujik chokere kung libich na siya la o rokro li Kristo sa liyan na taman sa li nimla bichang sa li 119.

0: Usa na kuan iskos kitsin, mantyo siya rin na nagkukuan sa lehong kapal. Ut mantyo siya kuya rin la esle, kung gesta lehong kapal, siya kuni lesli na kuya rabi, li arkuan li na le, arkuan li nakakot sa rikim, haani nakakawisir, hala siya man, siya kuya rin la es, re le chu am, re le pawa, re le komunil kokanak, sa leonala in, kyo kochish, kebal kuyo si bakli sa ilcho lehil, ut di barkuan ni kapano di barkuan ni chokosh panu kisa di kutan ekweru mala kwanchi di kutan ni chok kapano pues pantu shere nakla esh ni kik ech ol chira binkili kangela in spana kakwili kutan lunes kwancho kre da kwanel bi chanel sali kangel bi chanko chiru le kakwa hokan li sel cho le hil tikikin le kakomon anakwan
1: sesh kos kuitin ben ben nakabantu shere chokere chuni lesh la esh li komon Lik esakon ekuer salikaure sing reli bichang kuakbak aransa di centro San Francisco. Sa ito lehir chokere kumon, kwan ke bakwili kumon sheula, kwan ke blisah kristian, kwan ke bakwili sah sumsu, kwan ke bakwili ak, kwan ke bakwili lishonal bejalak. Abanan toh ni kesh kesh ol chikwan kuak bichanel kuak kuakbanel sa ito lehir chokere. Okan nage taka kehun lisa ito lehil chokre bari kui boshi bakke bari komun chir shan timi timi choko chish num singile bari shkawa bejar. Okan nage nage kehun lisa ito lehil chokre li komuni lak chichom kikul laki kwa Santiago, kwa Santiago Ikal, ut kwa Domingo Che, ut kwa Bernabe de Jesus, bah, an shkulun laki, kwa Marcos Kal, ya lak shkulun li komun an, ut Marcos Kal. Kikulun aki kana Estela, sa ito lehil chokre li komonan, ut kikulun aki lah Henry, bah, bijal, sa ito lehil chokre li komonan, chokre li Gloria, Imelda, che, ah, shkulun. Kukane baki chokre lah centro chik Eleuchan, kikulun aki kwa Medardo, kwa Fernando, kana Yolanda, kana Maria, Isabel, ut lah minor Giovanni Kal, ut chokre kwa Jorge bejal sa ich kolegi chokre kwa Jorge kok bejal kolunga kili komonan hokana ki chokre kwa likomonil se sepatash kolunga ki kwa Julio Tush ut chokre li komon kwa Jose Maria bejal sa ich kolegi chokre ut hokana ki chokre likomonil chlepeten sa ich kolegi chokre Lidia otro greca na Rosalía aquí na María y co Bilman Teyul Adeldaida Cook ut Miriam Teyul otro grela William Chup seis colegil chogres común na cam chogrejo le seis colegilain abaran camach cayet timiti mil chocoche chi chis camal chogre le abalice sulac seis colegil chogre utanajuan Yoko si sakwali kay Angel si Kamay.
0: O kanakwi nakatakla na pali sa isyole kawa Emiliano kok kikikulo na kuya kikine ekwer si sakong si panak. Kamagsiyaan nung takinak sa kalis sa akila na kilis numik sa kawanan kikulun si sa isyol kusol kuyo si bakli na lewe si jebal barkuan di siyo ami sa kachalenak kuan siya kikin di Padre Alfonso si kikin di Tolok Bichango tanakuan kuan sa komisyon Revichanko kanak nakabantyo si Reyes Kulunikut, ni uno sa ilcho lahil chok Reyes Familia, li ralas kaholi ni ketakwa na kuyaran sa likalip al pekishul, nakatakla na wal sa ila ito. Si Kunilesh ko kanak, bantyo si Reyes hokan sa lehong kapal, si Ruli Onalain, o si kakos kuyo si Baklina Le, o si kakili Asilal, o si kakos kili, bichang, li takwang, si Ruli Domingo, chare, ko kanak akte kaudesili, bich, banak, Nagulak chika na kwan sa le komunil ibar kwan li bichang li nakapano dahil domingo. Hoka na takarak na kakanghel si hokain ter kusimilak ta siya di Diyos si kwabeh kaholbeh ut santil mo si kech. Siyan siya kuda si klaki ka na kwan konilik kong ehong ekutan hoka na ta siya. Sa shkawa li Diyos si kwabeh kaholbeh santil mo si kech hoka na ta siya. Si hakwa Diyos chika na erikin sa komunil sa kunchilikutan.

0: kalbi ko mane shabanan sakal sakal sakal kakal kasal sakal kas bali kuku unal reli kalang. Ahora buenos días don Víctor, aquí visualizando en tu curú, pero no me regaló mi pastel don Víctor, bendiciones don Víctor, gracias. Ogana kui ni cheque na tibakcha tocarán tu curú. Alan España, Alan Inglaterra, Chene Caloy, aquí te visualizo. Me saludas a mi suegra, doña Teresa, Chenganamari. Ak. Ahí el Cholguel, Cana Teresa, Chogrela, Acuali, Bajuina, Kioglisela, Chol, Cana Mari, Ak. Vaya, Alan, yo que cabingil tu curú. Abanan, Ani, Chigna, Tibakchan, Jocana, Kuisali. Dale ka WhatsApp nin sa klikas na ni Squatch ni kanaon na sa kong awanan ka na Fidel ka na Fidelina ya Fidelina cook ya que bile siya palis kas na ni Squatch o bana ke la intento din siya na kyalis kas na ni Squatch Geraldi nakana siya din kuan komones kakwi banak tole siya na siya mayas banak eh kung kaya likomon le che colon le calmas cach en acheto ba banan che colon vaya utana kulak che ko gamana kaje mokos panta li ka creruna lo de no es por lo que vale chingo se que natin sino es por la intención de querer compartir algo con ustedes ya mokos panta lis ni mal malak lisak banan sa shikawa ba nak nakah kuso kerikin. Alo?
1: Kaya dito.
0: Ge chan.
1: Rich on the future kasi.
0: Panjo, siya ni nabokok.
1: Kasi na kasi siyo, rin na kasi al, kasi siyo let na kana. Panak na ina, at siya na, rin na kasi let kana. Kasi siyo let kasi siyo let kasi siyo let kasi siyo let kasi siyo let kasi siyo let kasi siyo let kasi siyo let kasi siyo Katrinis Santa Cruz hasta tus pies, se vota a tus pies, reja y el San Cristóbal, Taquic, Tamagú, Purulá,